sabu teler gainete atuba agi mai liberu ro gainete atuba kuga itoro gainete atuba ne mite ne ni mede ai toro gainete atuba ne gi goribin ai toro na mu bo ngalan e lembe ne gi muya amu lembe ta kuba setani agi le gi lembe che setani go bo tone ara imati nyoy mu lembe imal ne le ta ni la ni le mana mu gi ina lakini wangalana chobo karga ngo viri vende nge kwangi karga ngo viva ige ngo ne ko une chobo kutoige teluchi si une chobo ninyo kutoige teluchi kutu ngegeri nibi tene nore na tenga chambi chengegeri kukiki tengegi nigeri kukirebi ige nore na mako ngini akone mkwa ngingo kaba ngesi yani ngesi kumani kubantoke chuba ininye ngesi kutele li chuba yeo sabengu ngesi kubendote njoba sabengu ngesi kungalane chuba ininye ngesi kwe wane chuba tuku kaya naibi ene legi imi ene legi ingalaida ene legi imuaye lembe kumeko mi lembe ita amungari iste amungi tuku kege ae kumwa minge lakini lembe ita kukinu tenge tane nevarebi ne ngale ngale ngale ta ndio agune ne guti lakini maba choba mini blambe choni nata ne gimo go na go tumul chai tenge tag blambe choni ga bondi ole go tinge ga be ta yo ne ni ara ta ma ago no lio kone ne na to go me ne bo ai nyongi ga na le re be ne chu ima choba re be ne chu ole ge ro binyo ne be tu yani ne ne lo le go manno ago no lio tukun me noti me ne ta ga tukun lio nge me koge me na mu me sugu ke me na mu me bo ki choba ta bu shegu ke me ma singi mu i ne ye ye ye ti choba ye ne ye inge na na ge ta bo ke ge tukun ke ma gi bu to ti ke ma gi nai a mu me go ni ge choba ma choba ti ne go inge ma choba ti ne we ti so be ta choba ki ko te ya choba go me na ta choba ako ngala ale njoba ako waishe ti choba kasanwe ka to ina ni bakaje jem boti welele raini boti welele raini wo ngala ala choba kita ise kiki dibuni ko bu to go be tu go to mami e bu to ki ta ga tul ne go ge ne bi ako ta ga te bu ta go ne go legiti ki go wala me ne go ni ginye ji ji ji ndo ko mu magine ge le go mu gwalo amu viva wal choba wale choba giri so iso iso we choba giri lo wange ngala obwan ongo giri dende nye kwa li obwan ilo uno soye ngase ka kichige obwan lagi migi jingene anju vi mwane anju vi che mwane anju vi kenyo imu gini hiri bachil chiga benda tuwe choba wali idiote Chiko menda tuwe mwane malani. Uga tuwe chobo somu kamane somu. Negi mago le chobo chiko wegi tunga le chobo mwane kubane. Ule giro mwane matile gingeo chobo. Mungi geri vyote. Engonyi. Mwamine rire. Mungi wanae mwishye ka chobo. Tira iri rate. Iri rote ya mungi nge tindeka. Tira iri rate. Iri rote ya mungi gine unye. Lakene tukule ndukul kongesi. O une go ye gi no verita cho mwan o le chanyo so so o le gi cham jo mwan to ko ta veri ni ne gi gi ne ze malus ti malus me nu se magi lu se magi lu se yo ga gi anu verita cho go te gi nyo go me mwan ti wele se wele le nge rai jo bi nge so en ku cho ma ko ni jo bi ne jo lo ka jo bi go ta tu ni gu chi Negiru toin, negiru lo doin, engai ne ta chesu. En studio ni ba, ta chafan, kongi ko ba iso ba, ki ba nam jo ba wai ba ishe ni ne ta chafan. Na ta ba ba je nyu na mwale, kule nga lia ta cho ba, obwange nga na, obwane we viga ta chafan di gosi. Chemi studio ni, age kuko window, age kumati nye galien, age kumaruga, amu bayagi nete bayagi ne lo na gabia ugo ti to to mo che la gi ni ngala jinjo le jo bagara nyo ge na ga juan
ko sarun jo man.

Nibari mu chichi le kutoretin komai connection. Metinye connection ai. Agana kule ngetar korok. Ngetar korok so toretin. Yani si siyanga anai. Yani kwa kewalen poisyoni purwege. Achagini.

0: Status Ustinash. Konyigisit Milani akasome amuchu kolenye toreton baba. Ngekas chito noto nekurem Pascalia. Priska. Priska nebo 348. Priska? Priska, jamge?
1: Yes.
0: Iyamune abuju? Iyano?
1: Murgan.
0: Murgan ne? Amuna namba Murgan.
1: Jamge.
0: Hey, piga Murgan. Piga cho chame kabisa. Kuwe siyasa gima kwa cham kabisa.
1: Ayu
0: ni romi. Ago romi ma. Ale Priska, mo, hey. Ane kor kwa iti tangu na ngo ti ko obendi akpo ya siyasa na in ngetu enga.
1: Ang obendi tun
0: kuri mo ka.
1: Ako
0: si Priska niyo na.
1: Hmm.
0: Eh, may ane na yun eh. Ibu bawa dia, turut tak game niyo. Kwa chama ka, nitienda no tinyo.
1: Hey,
0: waskaya. Ilo go waskaya ita yano. Ta tete kaso ali, ana mitienda kora tige na upwe.
1: Eh,
0: gina, mina kaya gina san juibaram. Ah, juibaram ngeno. Kika neta ngeno, lagi kor ngeno. Kaya ana pata.
1: Number one.
0: Kasi ang one way boss eh. To, ngo TMG tapusin number two. Pusin number two. Chita na kasi biyan pusin number two. Chita na kasi biyan pusin number two. Kung ete Victuan. Chita na kasi biyan pusin number two. Status Ustinash. Chita na kasi biyan pusit number 2. Star 216 hash. Chita na kasi biyan number 2. Pusit number 2. Mga girechi. Yano, tiyang kong hiling iti at pusit na gilagumema kora. Mga girechi, anami shidano.

Congratulations, konyigisit melani mera muchi kition, konyigisit tienda na tana gara randu kwa kala bununi we cheso, ami yu ami, temara ibu na kinye kwe linwe kiegere lo wanga awi, lenji cheso bununi, lenji cheso bununi, matite it kition, tuwe kingi bita yak, kagegas, kagegas en so maneta absiruti kitili lenjo kwa bitu tabraini, kala kibita yak topu kange ngalal, nyon, matite ngalal jike kition, kala kibita yak nyon ke ngalal, nyon ke ngalal, eh? Saita manage ngak taiko shoko nki wasire liye studio ma ngoni paraita subit king et ketukul kibangenge. Aku baten ki mache bi 700. Ume bi 1000 eh? Piki ben dak pesa ko 500 700. Piki ben dak pesa ko che dry ko 300. Pukusi number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 ko mite pesa. Pokol mut na ba magatiat 500 ba magatiat. Ako drone kwendi paka saa 11 saa 12. *216#. Kata gere kaseti ne baraini. He? Kaseti de baraini. Eno limba kilivi embe tu tabamut. Kumi gichane ano war yak ta kabisa. Kungolo le president. Kando de tabi met. Kor yak ta kabisa. Yer yak ta kopa kona min rais. Kate kungolo lchi. Security chebo president go une security security officers chebo president agoma ye utiene go neta kiriak tabeshe chito gara ko goiten ko togor ko kutunonen podium nebo yani kongeten ogire rais chekikoba kutumo ogire uti kyocho kwa dos security nebo rais kun ko mongen kwenye mongen leto yachi kuburta muni kurgula nye chita koi podium ana ile gingola len ago ile meeting kondo inde tabi eme ago security kwa kanyu kwa dos ribot raise man e security chachi ya utieni nuhu niku maneta kawa it karabu angwan Inko ndo inde tabi emet. Ya nyasin chito ko kako it ya mite rais. Security ko kira ano. Mite nano. He? Security. Nipa rais. Ako security ko kando yani rais. Ko chite na matagiri ikino vyo vyo. Ko kwa ikiti yonko gurini. Anago yonko kuge. Konyo kwa katapi. Lakini tuwale chito pari. Kurgosi ru security ko gai anin ta chita ni bote gi ne he abana acha he abana mo to ko garani ta ko kwe aku mi gini kitongo main kuske Kuske, papa nebo emi. Niki niki kangalal besyo kuske. Niki kagas. Anu won iman yon. Yon kutu kutake gir. Security nebo rais. Reverend Jackson kuske. Kika mwa olyon besyo. He? Kimi olyon ega mwa besyo. Kulita kegir ngalek ab security. Ini para is. Kasur.

0: Congoi Miss Nyonis, congoi kibwana kabisa. Jobri ara muta.
1: Yes, Susanna, jamge.
0: Jamge.
1: Ilia ano niya mangetyo?
0: Mati niya ngala, bye bye Jobri.
1: Mangetyo ana ma, nipa mangyo.
0: Nipa manget ka o.
1: Ange, gibay bye bye Susi.
0: Yes.
1: Gibay bye kabisa. Aku bye bye jadi tetu tike ibu.
0: Congoi.
1: Angge tengkan bumi terebaran nyukan. Kebeit kabisa.
0: Congoi.
1: Aku kasa nanda bi tengok Susanna gelele ni.
0: Sabtu siang.
1: Gelele tu gini coba kungwa munga kau gini uru betul nemi.
0: Iman.
1: Kama munga kita Susanna le. Mamu aku ingin jambat security. Cita ne bot defense angge nyan ni kun ninyon.
0: Yes.
1: Mana ninyon angur kau mana?
0: Ninyon.
1: Mana ninyon? Arab. Ani kau kalia. Aya on mayo John the John umuan kuma jejog
0: jejog
1: kalia i men nebiju mage muai nebiju igar ge baga dagir ge tor ge sila tuna en ju kwa barag abe lanan ma jo mami gi ne muai jo no banga ge bicho na na ge butan go baga age to bi gala magi ani mata ge nyor wandi ni reu ge riokte jigo ni pago ginna de bay met man ozana ozur ge ngala le ne ge par la ngala al jon man
0: mami ma chabak
1: pure ga pa ngo ngala le ne security jo preste mo chon magia no mare de ya no te tu ta ge ngo ngere ji na ngo nget gires ta nu ngo nget kwanda jeska ngo nget ot por bario che ma su se nu ak pi ju tulo siro ak pi ju ga se ke te sio ni no ku tu je tu le nga tu lo ernest ni ga tu lo benat
0: ile ne tu bul
1: Aku tulis bu, tunggu lalu ini tunggu bunga cerah baik.
0: Cinta ni boleh? Jaman.
2: Susanna.
0: Yes.
2: Ia wakwamu tuwe wah, tombe ere jauh jauh Susanna. Hey, aku kamu kau nak iya ngamai jauh. Abi kau nak asyik, abi promoter ni nego yoni mi. Kita mana bayi sih? Oga lianu lima pembasa semua je kita ruwe rinyo. Iya, sekarang ni tunggu orang kira ilah Susanna. Ubir kaya ke uang kat tiap nyokor orang kira hilang kau ini mungkin hilang ubir. Kali yang alai tu, we condemn in the term as term possible. Mayo orang kau ni, bagi ni mayo, macam ni ramai orang ini korat tu video. Biar tengah tu mami kau ni hatir tirin. At the same time, kau ni video ni kau mengorat mayo kamu. Eh nulim papa kau lebih korat. Eh aku biar segar ini, tengah mengganut keluar segar ini. Kali ame kiri lebih ni rus tony jaga batang. Inyo ni kaya tera jema noemi bate ta presiden koma tebi Susanna
0: yes
2: sikyo ni tam gomi bate ta presiden ko gomi no gomi no we ro tam golo je unu noemi bate ta presiden no no no gonda uma ta bere ne to musto ke go go na agne a cha agne bunon kitan go fe le ne nyoko mayo ta ti swazi gere go kwer transfer ko sikila no ndam go so to agi sta sikila ko ka garo o ta disa spete ri cho ko paga pesa kwa ko na mi bre te empatai da go tinye poiso no Susanna da wo tinye kam gol magwa ko tay tay ko wujugo go giro anki ko wujugo si to nganya ta hospital da wo tinye sokara na na to ne nuune magwa ko tay tay president no magota chum magota ya me president ti ko ko la la bol bol a ba na agni ko bunna no kwani ko tare til magingen no ko bunni ko rota ana ko nya kul ge liwa ko tuan go uresil a ba na no Mingwe kabisa security kapisa.
0: Mingwe. Ukweli ne kabisa.
2: Akura kitu kama hiyo.
0: Kongwe missing. Kongwe missing. Ama ata Timon Mele eno liyev studio. Chamge Timon.
3: Susi.
0: Yamune.
3: Ajama ye kabisa.
0: Kwa kikusi ni kongi. Kini kwa higira mutende limpagilefe.
3: Une game bout karo.
0: Karara game bout.
3: Ile jama ya tepe chao le jenjiaga yin. Ngeru tosu chichita sugule jingo hiru tano.
0: Kono kumaka. Kwa kukuchima. Karibu sana Timon.
3: Yes.
0: Kani tu kitio to aimenge. Kuko to gira mutin kino kwa agino limba kilife. Kori yakta neran agenge. Ako iko etelimi tengo andwende ta vime. Ako ngololji. Ako tumekte mata wasko kanam gatit kwa andwende ta vime.
3: Boyi kabisa. Boyi tio
0: tiri. Ate deke kwa katai. Kwa ta aimenge gimu kutoli. Community security. Kagira ono. Ako maneta Timon. Kako itu guna nata.
3: Nibasumu.
0: Nibangwan. Kaitangwan. Kuka ngui tangwan kot koi tion kabi neta kobi tene boy kobi ne basomo ani kago ende bangwan ogi ga skini ga moyin en chirjin kure ne koske reverend koske ah gi ga skini ga ngalal bisho timone
3: yes
0: Kuli in kasa.
4: Of late, katika mikutano mbalimbali ya adhara na kwingineko, tumeona breach of security. Tukaanza kujiulisha wale makajero ambaye muko hapa hata wengine sasa mnanisikiliza. Ile inaitwa preemptive intelligence intervention ilienda wapi? Taomi anameomi. Baka mtu naruka kukachukua karibu akaribie rais na sio mara moja.
0: Agono na nani? Kale alikajaribu kukaribia kwa rais. Ino na ngoko haipaka ilimi kwa ndoende.
3: Kabisa.
0: Kutoroka na mgatit. Macho kungololji. Kutatebe kanyoli. Kuni security kwa kira wane timon.
3: Nile susi nata kwa kuigit nga kwa konsan.
0: Kabisa?
3: Kine takarok ba na susi ko. Na susi magat kene kwa kira wane tagele na president. Ko enga sartage. Ko na kakita president. Sata jigi ko ba.
0: Yes.
3: President William Ruto ko agenge ngando ke enga sarta ga tukuli giru mde tuyo se kyada jejen ko jami giru ko gati ko gata tipi ko benda tiak pi ke gira ma yani ma ta nganda president ata de bemi tap Kenya ta git gitu ngando jam ko ya ayu ta tukul susi ko
0: yes
3: ko maga ko mi ta gonda agi jagi na
0: vigilance security
3: jeje
0: yes
3: kitna tro ko romit susi ko ina ingleter ya ga ko ngalal president ni unate ko
0: Kuchapa.
3: Ego gut.
0: Terno.
3: Ego terno to.
0: Andi jita ko tol gole pap.
3: Ni ko egi ta kana to no gromi bo ti kara ka sarta ke susi. Kitu ngumba bi gola ga mu kutindo ngal. Ni ta ka sarta ni mi te president Olimbo. Ali gi bonda ran limba.
0: Kipo kisum.
3: Olimba kisum. Ko mi ta jita ko mi rejita ku yo.
0: Ki limba serare.
3: Yes. Kun ke le nge bo ngala ka security susi ko magling ti ka ku yo tene ke. Ashumi ni ndage yo ta.
0: Ndaka git ki ne ga.
3: Ndaka git ka na ter. So kongile ni roman ko ge bridgen security charge by president melin ka gi shei ke le mat ku kuri ke ji president ana mat ko ko gat ka pi lan nu ko gondo ite ta be mit nda go ngu na ji jata ku na ko tinda motive agane ter
0: ni go sms
3: amu go ro ji jata ku go ibo ti no
0: bible yes nda ka gita gene ma bible
3: lakini bible et kai ko mi ne gara ile bible ni ko
0: kolyanate
3: bible ni ago katetano ga itetano ko koi chimite
0: kondoide
3: kaja me kengala li susi ko jija go midaron 5 meters away ago tung president
0: kile marita
3: ko tos kile go mita security engore na edita amo wile ja gora in dere surrounding na president enga sarta na giribe ko jango de mesen asgari ja giribe tendo tendo go bitini ki jang mesen giribe ko ngete ongete jaba police jagir go ba uniform ako ke bwana jaba sa
0: jaba CSU
3: yes kumite jaba rex squad lakini go bitu tukul jogo tite bega ile ko ai ko to ko rap ko ko ni ki mo jumango bai bajin bega la ko la garara mu go ri ke
0: ga kai kai telemi ko ndo inde lakini garan man
3: ko mi gine go rom ago mara gara ko mje ki jungu sangara ga internet ko to tebe bi ki jango mi ko arandom gele ban bu musyara na ngale ga supportage lakini ko tebu tike jang jeja ta jige nai no mayago agenge enge asgare kya tji go muskuri ki president ni
0: yes.
3: Ngi certain goy lakini ko mami jine ngi nako ikigune ko to sne na go ko to stay susi ago to sko myan jiji karo amenge le ngajero kya ba I end ya jami ga sko tebe ya tebe nya batai o jami ga sana sana go tebe ga ndo ki je ko jija ko takena ko gungo amu sigira lolo go mangune ko meli
0: ko mangune ne mi
3: mangune yes mi mangune ne ko mitaka ndo ki a picha ta je gumwa jam ge gure VIPs
0: go
3: bi VIP so ngile ne ko haku mite te buti ke jang ke aje ta ke te bege ke le boy ta no magine raisi agon ganda ko ma president lo mite sike
0: ngala
3: ye ma
0: ko le ko sit pa atri ke ga go itele mi gonde ko boy sien chance
3: ko or no ni tuna basul no go bay sie ke go na go ngala le
0: lakini ma ma cho ma so so
3: lakini ma bay bay ko la e go lo ka te buta ko mata kliya jan bak piga pe mi chu
0: ko aya ke bwa nge mita yo gra ko ke tirtir ke ni tirtir ke ni ko ke la magwir ta gra microphones aya ko ke la ongi gi gre ko ngi chu te jiji ko ka nam ga tit ko ndo indet ko gi ki ke
3: yes
0: unta ka vir ta ko ndo indet
3: han ta ki na na ta no ko ka besa ko ro ile ko gromi kara
0: ko gromi ta ki ni dimon
3: ko gromi na
0: abana
3: ko bir jan security na ta no president magalar ni kabasa
0: iman
3: abo telete tinyete but ke jambi ga bimete ngiko
0: yes ogo tane kwa tebe ke kabisa ko ngetela ngan ko iman kabisa agira ole what's happening kalia
3: yes
0: toma sige geriyo temising cheso punun yo mi testak timon male agui koit sai tangwan de bagaru ne tabitu tabraini.

mera wakosenga leke mwaevi. Nitakazana, nitapambana. Ipo siku itajipa. Mauna ota ninye. Kikure ntobi mwenyewe Mr. Romantic. Tena nota nagara rangos misenka. Chamge mwangila betut kele. Ndero tini genga leke mwaevi. Agoma petosa. Mabe, kole gilian nyi. Why? Kilian. Dakite pengegele. Kilian siki ngololo tenge. Olegi ye chago imen. Kilian nne. Kilian gilian. Mabe tos ngalego si jemana. Chege chengi ngeana ya niki chengi na kutngaleka tabure tu. Ngotko chita ni nero yako ni raisi. Chamge mwagele unafaa kuwa rongumu. Thick skin. Chamge linen thick skin. Che, ma, I, ukua na makatena ui. Mauna ota ni nyene machuti ngalego vio vio. Asingo tika sinaka mwa noni. Inyega sinoni, inyega sinoni. Kwa hoi minako birite mbuko kunini pressure. Aka wapu watu tiki sami. Kole bagaj, igil genye. Wewe jijenge tu. Igil ge agi tege nfabe. Pegu ngalechon. Iyo maneno itaisha. Ako kita genge nagarara ninye. Inge na nyile ngalek. Igere. Ngoti macho kotesta ngalek. Koyange walu, agi bere simu itagile. Kwagas ile kwa imuwa gule. Kwagas kwa imuwa yanum, agi imuwa yanum. Agi bolka biletake. Inam kwendete pe masa ke. Iwe gap ki ruwa kipi ruwa kia ke. Ile kwa ngalala nangole gule. Kutu sakse ngale. Ako changa ngale. Kutu tungu putin. Desi

0: Tanango ayuet anangi boisien ne mongen nako poko ngat metitab chito iboisien ne po shindwe kabisa kongobit yoitwogik kileni kamuktaindet koribech ak koalate kabisa matingetuyen ak biik cheuchone sobet tusipatana I mean may we never cross paths metun akot kesirgei en oret ak biik cheucho metun akot kegerge ak biik cheucho biik choton chemakotinye muitaet nebo sobet ako biik chekikong'et chekilian inye ingen mongen any agane ale biik aina gani chito aina gani ne ako ndalelun chito painerech kabilet ainon kit nebo mwisho nebo nebwoti chito ko ibar chito age onoton inye ako mi olon tugul kerge ak pasta nikikibore besen bomet dizia sini dizia tu nekinyor chito en konyinen maunoton inye ako ndenyoru en kongung solution kwani ko ibar chito asikolia sobeng'ung after kaibar chito ilianen kolian isob koita isob itestai ak sobet metesetai success siete we pia maisha yako imeishia hapo kabek sobeng'ung en yoton metun isich kalyet besyo ako ndamakinomin anan kenamin ak keratin kabek en yoton sobeng'ung tabu kabisa kebeberta nebo oeng tetutie noton nebo kasit kasi ngoro choronok chemi anamoche ichomo ngenam simoinik 1 2 3 alafu tutaenda sokoni somon olenjine netesetai Touch FM alone Touch FM alone
1: yamuna zira
0: achame kee nebo man yamunenye Amune kisabita bena?
1: Aba alba kisabita kabla ni labate ndi.
0: Labate no?
1: Nana ni lebla la yaad.
0: Mhm.
1: Aga chozi utanda mu?
0: Yes.
1: Aga ni baro gorun gabi ndi.
0: Mhm.
1: Aga ni bile lala yaad ndi.
0: Eh eh.
1: Aku bawa kuai tu gun bama uti na kalau masuk uti na zaman asyik ndi.
0: Kongo tupcheta sante sana. Chamge MC Baba Verona limbo mogo gosye. Kale tuko ndani eno liyebi ne mogo gosye. Oh, kale mogo CBD. CBD nubo mogo gosye. Me anauza miwa. Miwa atakenga go 10 baba. Go miwe kieti enanyi. Ini 10 shillings. Ini miwa kubo sana. Siling tamana. Ikambu chamba mogo gosye. Tukul kinaroba mogo gosye. Kira kali anakine niko ndani. Touch of me long.
2: Alo.
0: Yes.
2: Ya mune.
0: Acha mege ya mune nye.
2: Tonje kabisa.
0: Ile ne kitio.
2: Idai.
0: Eh gongo ineo.
2: Eh ya mune na rabino.
0: Iko chonje makitinya ngal kabisa.
2: Roba ne.
0: Eh mami rapta.
2: Oh garoba ana.
0: Eh mani kama cha mwale gebe ku gale.
2: Eh.
0: Abra ne giari sa.
2: Oh ago wa gol gol ido ta gol gol gali ho ke ma go lu.
0: Sige sarunge.
2: Eh.
0: Ile na kitaji the better.
2: Sabura ari ya na gorike.
0: Imnyando.
2: Ami je ga na ngene.
0: Awu na je banga.
2: Sindai ga bela.
0: Iyo go ino.
2: Eh, nene libro ba je ta bichu.
0: La bata no.
2: Ta na gi gi la le ma tini ni ne.
0: Nene. Kardasi.
2: Alagi. Wo gi tu ne mu je le.
0: Rais, se ikima ko lal so galia.
2: Na gatu de to ko.
0: La mate no, ayo we.
2: Na la mate go to munisi na.
0: Yes.
2: Ara banga de ni zile je kuri je ba. Mm. Na ndra ga le le ya dinya.
0: Mhm.
2: Amma u kemer ga ndra ga na ni me ver na te ga to ga.
0: Yes.
2: Ma sa wa ya muta wa ta ko re ma na ba sa wa de dinya.
0: Yes.
2: Ak era taraba la pilar mi beta kedi
0: ile jene bi tugul
2: ak tugul ni
0: eh
2: ile penna tegolonge kumina nai je ngoje nai ni
0: I know
2: na bai vi mana bar ngo bi te go biore
0: eh ngo biore go bi te gongoi
2: apo munyo
0: apo munyo gongoi tacho pemelo
3: tacho pemelo
0: yes
3: tamwe ache ila
0: ajame gena pemani amune filimon
3: Ajama ngaya sila.
0: Amun ala magamura ita filimon.
3: Atul ya nalu magamura ita matunya ngala sila jebe.
0: Kongo itubje?
3: Na ngegir bayi sila kutwe.
0: Labateno?
3: Kau sira na magamura ita. Kote na magutere. Kitu raba anji. Ijo anu magutere nye. Mile je anu basi umuro ye. Miagene na haman. Nena ya pesa nye na magutere. Miagene. Ini macam na bawa mesti. Ni agen na beri bantu mungkin lenye agin aku erga anak je minum apa je minum sikit le.
0: Yes.
3: Aku tu kulenye.
0: Di lenye ne?
3: Ah lenye ni.